0: Otuam,
1: awinyo.
0: Pange yo kajina ya tinungu nejua pola manto tuwa ntuo.
1: Karamanu tuwa ngani?
0: Tuwe koma pola pola tada mago changu yon. Kape mwe ya gini daktala miru uri ye. Kada tinungo. Pira duani yang.
1: Iwura ura.
0: Otuam we.
1: Awinyo ba.
0: Daktala bera man meu yen la eto yeke yore me monu mona manmo. Oberoka modern apple side clinic. Adano tuwero bera gama jua tuwo tuwe moga da yininan tuwero changba loti. Asma, tuwo kwe kweng, matoka, tuwo chogo, pressure, tuwo chogo.

0: radio patch pira bongwe na riot onara bongwe en obedi station metunyu dake hana atetuma tuma eto kuti kedu dake machorongo la goro kanu pete bera bera ber no miote temo ruenya pataita kome temo ruenya pataita kitoro eto pe geno tikara shell puyu watek tuwala dongi dake habongwe mera mchawa ngwen tini ndo para bongwe medwe mei 2026 amori yina meti oho kano eno yini ti winyu radio iti ti yuti cha pata shwala modbori me mara ritual yini beru puni me gedo beru puni me babu shwala modbori Nicholas Oloi shwala modbori okelo Edward mono ti wang kano kere okelo Milton moru watek tutuwa enti bo tabu kano eno wang tia gala wae moru ding shwala modbori ding kano Chwala modboru kere joe kanu dushu eka poyo ni gina meti ya timere church mayo churches dushu kanisha dushu potia mokoni eni ndwa dek meduma BCL podo binu moka chalo public holiday akade kurube di nino me kwero nino chadenre mo choroko potie ni pwede bedo public holiday mono dong tie achalo nina me poyo ni nino manno chora wopere kere kop me bola me nino mere ke ken puoro kobo gamente me Uganda be lo kere president Museveni lo kere chel kero tiche kanisha papat Uganda kan kero dong me yot kom umoko gina wang chel ni ko chor nino no eka ote kato kere nino pore anyim man kaji ndonu iti wot dong tunambo gong kuja kwa iduok chen pasho uwe tieni nino mere puwa doko binu kobi chen nina mejobi ertini ni duwa dek puwa biru beru public holiday akadi mito akadi pe mito poyo ni nino mano chora wopere kere ginu tuote lunguni ebola outbreak ebola tiyamo porro luorti ni uporro kai Uganda kan bien Kongo tiya chigiri tuwala Uganda border me bordering Uganda kan na motamu ni jomogo ya uro donyo Kongo jomogo Kongo donyo Uganda kan na motamu ni tuoni tiya donyo Uganda utetamani dana moro waru Kongo te duwa kituu ni Uganda luwaru tia tek tuwa ni Uganda kan kwenye kinti ni mirpe moto chinga wuti joke endo penya moto chinga wote kati dana yuto chie ni dana ni tia waheri ni pe moto chinga chol tia ni kope genere metuo koporo peye ni dana miye tiye in miye eru niti guwako kuoni kati kurube joke ni kuoni kuoni wa igoto ba peti moto dano pe moto woti tir tir ka chita nyukade morre dogira nueni morno ote ko bilanga mi rook face mask ha monte lungi shop ha ote lungi mi rook face mask eka wegi hotele hotel owners jome bank karachel ke transportation mi rugwa kergi na tech kajiri ti wote badnyo e taxi gwok de die dana tata unjo mete teru unjo e taxi baj miro nene jo awo ribang jo awo tikire hotel ama choko jo apol tuo ni pe miro choko jo e choko jo tata kilikop miro yin nene nene igwa hera tek tatual mire ne ni gwaho ajina ber chilo me ka ni be logo chi logo iket give me container me logo chi ngare che ka kakas kar me corona cha mire dugo ko do mire ne de be ker gino lo ne sanitizer mo le mo na dit to ala re ho bine kar me corona jo dong ti unge ko ni sanitizer ka ko ni sanitize ko re jak po yo le mo ni no bien ma le mo me le blanc ka ko ni sanitize mire bel ke sanitizer le mon no pek kame so mire ne ni cha ni jotta do ke chukul school mire yo bere uno beru ni sanitizer beru ni ko jampol party sa pol mire pe bedatie kani miel kani back to school kani ko ngogi ni mire gwa kere uno kada pe ge ka pe gwa kere uno winyu da choke da ko mio directives ukere ko be kum ka lawang ka pe gwo here uno when you dog direct you the high man or ah correct him a man. Hello.
1: Apoyo
0: ba?
1: Mara aduanga.
0: Ane ni?
1: Ati kumpaju katayen.
0: Okay.
1: Iwe rangi borwa kan ba?
0: Ana tiye.
1: Ke biling watu mubaljo yikan ko.
0: Ati aporu kanu?
1: Aya do.
0: Apoyo ba?
1: Mamba. Guara mete kar me korona cha. Jo biro pupor ge duya pe sanitizer jo ke nu tiye tina hi guli. moga ni
0: en sanitizer I don't know
1: er karu mayo kono yo mono er gere moga ni da beauty a ba era pemeto
0: er pe log dok tiji jo pe log dok tiji me tiji moga me
1: er mer en yo mormon cha do tiya ba
0: jo ge do tiu gere yo raj mara
1: dua uka ko ba mane ni ma war ka kano e kar me koran na ya e ka ma de ko bene ti ko bene Guri kom kido polo ki chingyo mata mara chende unu ube e daweda konu e uvi daweda di oko. E nuotia mata duonga pemeto.
0: Unu kwara ki kere warunge
1: oko. Nuo kwara nuotia mito marere isperi gula ke mara dua bali yota konde ada.
0: Adi teni do.
1: Ati gira.
0: Apoye mojo nrushu.
1: Wati weka motka jomar yoba kendo peti program da.
0: Ati ya.
1: Aya do. Labadani dano kela gui.
0: Aha.
1: Kera ena gwaljo yi kera agna is meti pa Uganda.
0: Apoye ba?
1: Apoye ba duon.
0: Bel. Hello?
1: Mana chwe? Jene nga yi eka no.
0: Patia bel.
1: Oye jene ni ena di kone ba?
0: Ah, na poye ro.
1: Korona na kudugi te.
0: Mone bora.
1: Kara mone ducha pore re en korona do. Gine rika kere ne genre che niye da kudugi be korona no.
0: Chudu icha hu genre ko icha ni.
1: Ha, mitu dok. Face mask yo karwo do kitid ba
0: ene no do
1: e dacho to mayem yo dacho che amando o gieko anero bal giri ti yada ya ye so che woni ram
0: ara poi
1: ni wer bo diri po che lo ke de bono wala ba pir
0: a poi we nya mo job a pir du ju
1: a poi poi
0: be allo
1: lo
0: ena
1: si yo poi
0: a poi meri
1: ni ko ke marcele u che dia nga ji ha ba pir
0: aha
1: Awuyo gina na ite bere ko be wa mi radia na no bara wo mi smartness da ha yo bero
0: aha
1: na no yam e kara me ono tio kero ono tio mi ko pe corona ja mo no ja tia me ono ja tia bero ke de tan sai za kara ke el ke de ti da ki anga no mi wo mi smart di te kwal
0: atete ni
1: akare nga ta bi mo tu yam no ki le to nyu amando jodo ho ko do ki
0: jodo ke chilo
1: Jodoh ke jilo eta neno ba ko pe obala na mi yowa doho do smart state
0: aya poyo
1: mi ono ko nyato twalo mi ko kore kolero bi do pien
0: modjo e kanu dushu
1: ana poy
0: onyale me yogana te mi to neno koma anita anet among attack to twal ana ha wur macha ruin jo pete nge yo kwena di ye peda ngote neno porti odonyo in pa so put pe nge ye ineno uno gele chengoro jo jamin neno speaker gi achon jo nyuale me Uganda tia di mani ukuru gini puru tu ukuru gini neno kom speaker Anita Among puru nena na uru macha na kichani po utio nge yukwena ti ye po utio nge yungo atati mere ngo chane nuka toha mere nate wati convoy yetu po utio nge yunga ati ye aha pa yungo jo jamin neno ye kome chani ugwakucho goro ukchelo Officer among Anita Karachel ka officer clerk to parliament otia koni scene of crime radio

0: kone tineno ningo kadi ma gamno kar kene ne moro kanya kina tek me keto gina me gamet amit iti kone luok chi ket chabun kan timo tikel pien kita menu ko atia wor keren amando ate penyo how prepared are you yine yo bare ningo yo bare ningo kome ya pore kara me lok tia mayo dok ha kan lok tia mayo ko bero tek bot yo apol
1: eh
0: ipo ni ne kan american dok da do yep he kada dong hota de ke tek dang pe ye kan me ngwa ya beran pe wo kire me yo bare gine kire bare pe o mi o ginoro ti american no tek to war kar che o kar mo jong bi no tem mako dano te gonyo bon ko ai kome e koni mi abon mi abon mi abon kan koni mi abon jo munor in woni dana to dana chwa dit ti ru ko kallo me we amoro bo me tu ngo me ru ko tere be ti ande we me wanda u lango te koni ande we le la da
1: el woni ga
0: ande we ni ande we jo lango ti raja gilu ande we me koni ba me ru ko te ba mo gilu ni ande we
1: ande we
0: eh pale mana mo ko wa chek me ni mo te keto uji moro i wange do mo yuwa yuwa ni mani ka ande do kero lu ni ngo lasting mom
1: gilu
0: ni ande we keto we lao jo ke no te koño pale pie te dungu noru en mom munu ke na chama ugo nye boy ko te dungu upe mora yore pe so mana no wati ko ni in case ginaro timere i you bene ni ngo kadu che gino ti ma tek lai ko mi a pori chalo ko ko mi kadu yele mo ti akara ko chalo amedo ko ni chani ko me chalo pete ber du ko ni ri biru yele jo jo ti ngwe o ko ai town pete o puru pete ti jama o ker yo de ya de ringi town abongo abongo chema me chamo de ringo biru chamo ko ti tek me kape gambe to kata kara kere ko por me pete jo chem ipo ni ne jo ka no ti ku ri ga mato ko ngo imato ko ngo shimkire mate mude eto ginora eno gwa yota bergo petie de no how to memu ko ka ngo e parecha ka wor parecha to parecha to nu shimre bi cha matin ko tum ame kore jono ka cha me ruiro ma bertie nyu de zaza maro ngole ame kwayo jo ko chol ko jo town ko jono unya lit ka che gamme ni put pro kato do kore jono mi pet pet pe jo ame ngeo ni ko apuru nyu age ko apuru ranga ko apuru ginoro ame in case ginoro tetime ko joba ngwe chukire kanoro impero be da menu jamri wor kai shadu yiti da chelo kana mo puri ye ti da chelo kana me pur mogi ye ti da chelo kana me pur nyai ko ngogi ye en pur do ti chelo puti wilu mogu what are you so mando ka ja ginoro ti ti ye ame de kuonyo ko chelo get down ginamiri bin kere pe tam bi chako kere kwo petie do mi rwano ngi ko rikano mate den jo ame nu ngi te ko ni ikuri kar ni en where you will spend your life till it is declared ni yami dong pe ipo ko ikwo ni ngo na wanga me ko ni a ajamiri okerko jodo be kiti nuiti yo berningo mosli jo amaiti chelo ma yabini tam kai kara ma jema tek chelo luanti chelo mo ko ringoti chelo te ko ni jodi wor ko town jodi wor kan roman poin woni ginaro pe nene mo so e kanoto ne dat jo adokti town ha ame chado ko ni kujdo ko ballo ko jodo ka ngoti chelo ti jo amo ya ko chelo te ringo ko town anaka la do penge onaka wibu wibure anaka do pe ya wuru puru chalu tida koni han poda maka ba moni wan tubre ko wani kweri ni wan po tubre ko wani kweri penge o chalu to wala naka ya pende ngi oni ka kana ende ko ya beru town ame shimi ye mate ye buri ye nu o ko mere pende nu o business memoro ame ndo e charro nu ti jer mona tiyo we buri naka mo yponu kore jono wenu ka gina to get it down winya lit mateke jolo pore kene kala me korono berutie jo amono na itel de pinge o chira to ani winya lit pere kone ko peri town ko do chegu ko chegu ko chegu ko jo yo wono
1: pe no na rutijo de petie town
0: Kadang doka bi town da tiu gina ru ame ka jo no town wala gi leti town ka no chalo no leti chalo ame no ni ka da ti chalo juku ko bade pur ki da me mete da dia kere da du hotel wo ka te bere me jote ne chalo wen ka doka bi town no ka bere me balancing ko eta nyira wa mago ina ko bunie tie ko ni sielo tin tie podu ngewa an gi pa podu nge an tie ko ini in case gina ro ti mera tete ini yai wo ko ni ngo chalo Ini yai wo kwaning o. Oloni, nyaho, dago. Kwang bet kede pacho mori.
1: Kwang wa check do sul do me de chicken kana me yiti yeno nyore diot. Kwang wa check do me de kana me duong sielo wa yeno.
2: Wi lobo kera loka loka meti yera uti kelo peka Paul makaro mere kombe yoro kome komkare ni. Mano mi otuwe monga mago yola cha dano, angalure kere manti mala tek tualke polo kere kara mokara nge. Gupa chua ame anaka chua anyo nywalo gia ber, gubi gudok pinga teka ni mitu gipeti ye kome burra kere shel. Achui bon mon, okero gale kome nungu nyodogi, unyo yacho. Eka mogo do peo nywala kere shel. Mandu jo kare chal dugi me peo me chima wano chama me peti kakare, unyo yoro kome wapen uti a ber. Entu wa mutaber yetini manuno reproductive health Uganda jangeme apaj otiko kelo machines menyo pimu karjeke tiji kumtuwini duchu wa bongo kitpeko morom kun yenda tiemo mii kacheko ngo pimu niango pego ni kwena moere yere reproductive health Uganda meti yuni duchu dichengiru diwori hurudu mede menyo kwanya chalo pimo guwako yacho kere nywala mwona meda nywala kuna bera bongo peko morom menyo kansa mago leer kyo prostate cancer kere saviko cancer pitoro doi kubiru diru yuru kongwae na manota bira Bora bongwen a chela chela dek a boro notabiru kape notabiru no not a deka bongwen not a ryo a chela ryo notabira bira bichel a deka bora ryo a chela bongwen a bongwen reproductive health Uganda nungen lagleka dijima apaj boma ground o tenete or court binwa nge yor komi
3: Juati ubiye chara mere guniru kere juati friji ya pachkiri kano long winyu kopa ni diru jamba winitiu kere no miragu wakachuji kapa

0: white boy do cheni we check match at lot chat well dak happy ngwen ya beer kom chao ngwen mediko donc dak happy ya deck ne donc selo men kremer me samarize ko doga mu chima ya bo jo ya hokacha yes
1: so unwo ti ko ni ikare me bola ukare ti ada ngo binu chego na ka chukul chego ngo chego ngo karame corona dango binu ujugo na ka jo yoko na ka wot ko ringo dushu ene man dushu don tieni ina wala tie kare mana me de kobdo ko karni bola katuni ha ngo ame yini binu timo ka che ko ni pamitu wo worata ta ne kare ko ni pamitu wo worata ta te ko ni chuk dong pamitu jo woriye bala ko ni bala chukore ken ko ni pero jo woriye cha ko kwani gina moti ko bwen ko ni mi bide me mi ringe ni chelu ni dang tie pieno mi ko ba mano winene chemu da nene ngaye hm wini ne beno an baraka nana beri kan ti wini mala be ayu ya malu di kuchon ya kan luoni ko kane ko kane ngo waluoni o goro mure bor wini ya di kuchon te be ayu ya de kan te wun na ngatu malu bala de kutu be di kucha emo e ka ti ni wini ya buru be ya ki wi ya kan do atu du langa mana tu du kulu ya te be wi amaru kono gini lain tengwe te wona tu maru kun utiyo ndo kana no gikau duogo mana tara ngure chiglo ne bangi ha da ya di ku chonte be ni wi kono ana ne gika worro do yo ngi na kana no gin duogo don yin ina mai ti beroni pe chig chalu ni uko pe mi chalu ni bedepe mi chalu bedetie ke rotore chalu ame in case ginor temere iya ite ponukuru nene karamel wenyu biru tiju gana kan jo kene ngwa yichelo e peka dum dum ngoro pino toro nu petie nene karamel wenyu biru tie e lwenya konyo biru tie e lwenyo karamo jo jo biru tie papa jo neno chan nene karame corona jo neno chan jo ne kadi ko ne bedi do chan e do kuchitie ningo kuri mi we will ba pien mi ri berke ri pachi ni nori ono jo du yo ne bene chalo kitie kuritame ka inde bini town de koni andong na hawanga medong o roja tuo amia ta da roja ne gire petwa ba kare wanga mo tie on gote boye che dushu andu ata da yo tie ngere ka wanga me yi kulu pi me ku na me wuru ka roma no te kido ngale ya rio andu ata da ke chal ai da je mo ko kam e ka gdi ma kino te chaka a pe ngiu kuino chaka de ye ame amitu ngwe amitu kanu kuri amitu kanu kom eka yin pe tia me yu bel dum le moni what are you me tam ni yin re lo town beni be ke pa jari olon be pa ni mari town be pa ni mari chalu in case ginot ye wori ye mr to dang tia me ka ngole to to dong kre rat en yu pa per wenye ato ngolo ko ko mi ko tap to ngole ko matini to ngole ko ngano ni moro ma me le le mi no tere chalu lewit pa makoch liel liela koni tera tera tera tera ha yero nena dong de tru kala me kere muka yini beru teri taun kan so fa ngo ame timo me mio yo nena ni oh this one ame tero ni kan ngo o yo bere jo a wor nena jo a yira to kan we pe ta me jo a yira to kan me ko be liel jo kere ko mo nena tunga lona wa kare wok tu le tieni ngo eh pa jo me tieni ngo ti organize ape gina woto gina me no kire tuti kere so kagina tia ngole ni warongi mire yuber naga kadile ha kadi gweno katia kero kero kunutia ngiyutung shame kope bolota ram ngiyo kwene bolota yobo kakana me bolota ye ne ka gwen rombe la rie e ka gwena te yobo kana me bolota ye yin kono kono chane kopi kope bola kraju ko gore do pe amir je town je do bere ko ko chalu nyuni ko pe gore ma ta pe o diamit te ya ko ni a te tu bere ko kar je ke jo me ku je me security tu bere ke jo ntia balo kujwa he jo ntia balo business wa utia gwa ko kuni ne mo ben jo me security gine mo ter ke ba jo apeto gin bir me rim wu rim wu gu rim wu ke tu ke tu muni bine jukur jukur ke tuwe kum ya me security me bine ke tu me pe kabo tuwe kum jo ken na nga gwana wo dako timo na do pura mo kobo dako kom jama security you know so pe be ngata meti flexible la me ngeo ni gino ki ken kan ole kana da nyikana da nyikana da nyikana ena pepe da me wit ya mo chegero ko tiun you are self fit for any situation be da me ram be do kan ok ken ka down da ram be ye ka chel da ram be ye muna yu bani chel ko da mo gona mo tia pir down kana tiene anna tia ko bi da tia be eno ka me hand to mouth wanyi dogi na ka yi ne no be ma ka ga be cham tin me tinu tumu ko di do me di tumu ko kunuo gi na me ti ma be chel pe one time jami pe a pe da be po yo a lesion na wanu nuo be kare me corona iten ni ango ni ko di jami no kare be gi na me miro wada yo bare pe ya enno mi o gamento ke re ministry me disaster no
0: preparedness
1: ti e pe gi na ngola tura pe kong gi na ra me ngi ni ka dong ra kong no kuang e pe di re mo ro me ro gamenta ka to ke re konyo re che office prime minister cha ni unga e na tanga e ko no nu ko ati gi na ro pien i be gi na ra ni ti e ke ena mi udo eno kero midi gina yi tegero mi ko is surviving
0: kare pe kere lor lor dong bere konyi bere ta hoko
1: even in the bible lia kala me wor tunga da ko cha risa unu da ko cha tikere no risa yo ye jam yon inu ni unu da ko cha ti mo moro eh eto dang do ko tati mo
0: to mi ye mo ri wi
1: me de ka me da ne mo risa da nga man lia da nga man
0: Don se lo ngada ke abich tamene o gam chima ya bo jo
1: gam ko apenya deka ken gam ko chima dek
0: right on no do kai ti ho kai me to go chima to ngem twala penya bot selo ni me medo gi nuri kom gi na wana ko bi yekan go chima ko datia ti na man tin do deka bo ngena ryo abora ngwen note abora ngwena ngwen no e atel nota ryo not not abo ngena nota chel chel nota bi ke the first caller ko line kan hello awi
2: apo ni ba tek
0: apo ni me gi dan
2: Ora pale sielo tek tra. Boyo. Dino kero fi haden slo ta go ti pojo jalka. Sonde ko bi ko gi na ba to twa. Ka cha ki jo me ti taun. Dino jo ti taun a pale sielo kuni ka pe nyu ngar kiera kiel ngo mo tere ta ngo mi ene kuni taun. Da ga nu ni ti jo ka na kuno pa ju ko. Ato ena ko bini pa joen pa jo karti yo ha kiya lagan pe ta kita ni jini ko bere ni cha ma ka gi nuru ti hari kita me bara ti bi ni ta ko ne go re be te ko re je go ni ko ya ka ni mi bere ka che ke ka ne te ko bini wan bi chu mi ro ma gu nu wa e che ni o ko che ka ka na me ya ye pe en pe ta ki kwa ni cha ma o pe ken gi nuru ka ti mere ni bere ke re ka re na mi ne ka pa ho por yo ko ni ja dok che na pa cho te ra ta pa cho ti jo ke ne ti me cha me ka te ro a to wor do cha yu bu pa che yu ba wo ni do do yu bu ru ko en do nu ke ta gu ri me re ka any town ki ken ke ra ti jo ke ne ti me cha mu pe par bi di ko ni bol gwa na pe yu ti ji be re cha mu ka cha ma mi te ka ko yo
0: Poi mi ha detto
2: "Non te bere, lo ber che ricomme bol". Te mi ero di wa dia. Mi ero wan con un enna di di wa. E neno ni per mi tutti e per lobo. Come ni mi ero ver do mu guru come worwa. Mo te mera do mi wan mo chao chao ni. Te o gao gira mo de to. Ni kai mo ti do mi ero mo ta ta te wa era ba wa.
0: Okay. So
2: ana ko ni a pande gin me de kere chel kere me de.
3: Ya daw yo matek ari binyo poga ma dum kero no ata winyo ta mer kwanya to dwan
0: poyo winyo
3: ngelen filis itien ko ba chele en dia ko bono tijua don de ka bere ta riwa papa ta me jono ti ene chan wi lo tijua me bere ta no mo loni landing site tijua me bere down jono worna no wer gi ame ti pa ni ba mon dura ta lo community ku ju bere me ka wor gi ro bere ka ka no ro ti go ko gi no ro ko me bere yo e ti me ne don pe nyang ko le ko me landing site ta wara ma ne chan an ti o copy wanu ma ga me no la hada ko ba mo ko ni mo le we ju wide ku ro ga na tu ro ra ti em du ju poti store ko ni jo ko dog pa ju dangdo ko ne ga yi kar yin de ya bo na ku ne ko dog pa ju de ni ko me dog nam kan ti me di jam du ju dog nam kan ko cha ko nyal mo nyal dog nam ko ro na na do ti bi no kar de pe nyo ko na ta ne na lor dar we ja ma ni ne wa ti kan yin yem ti do attack din ko

0: Poi matek kadwon.
1: Poi geno.
0: Right. Dong se lo doti ko don kay dak e hachel gen.
2: Poi to twal. Poi jo adek me o mi o comment. Ma gi ki o poi wi ai ko mo a me o ti meri ko nya ko moro. A me nyi e da don pe anu. Nya ko ne o ko ni o be nu dana me agago. Wunyo kiten. E lo ko bino ya e po ja put nya ko. Ka tu be tu be po ju tungi nyo jo tungi ta ya ta bino na ka tutulo ka ma se di pot kon. Ta ya ma se di pot ta bino be ku bale. Ta ya bo business a mono jarna ka jami wholesale.
0: Ku bale ka cha.
2: E ku bale ta se ta ku bale pe ku. E ka ta be na e bar a mono tie ro ma tie ro ma malo. Tu o te ma ko nya ka ne o te ro la ka ma se di pot ta mo ta ba ko. Jeme telwa na ka chana ko jamu kene ti police a ko ro.
0: Pa ju petie.
2: Jamu kene ti ku bale. Jamu kene jo jo te tungcha. Ma ke te ko ni kembe wat gero kina mo ko pe. Kire me ko bonye nya ka ne do te karai. Inge o modreta.
0: Ko kwa
2: ni. Jira wa na ka ne ka i ti ne no be do brenda pa. Tomorrow dia be do colin. Ku ne gul. The next day ka ti la elera.
0: Eh.
2: Be do mari.
0: I don't see lo kwa time check. Do bi te ko do ko di komeni atin.

kaytiya patam kirka rumu kon wuru chenne kay welo jemi do xanyo chatu girmoro wure do xamo pimu karro pimu yonda kaw kaw dangu jalo good shopping center meti kona gurno obuchu pimer tutwal kan ci mesen matiya gurno wul yam ngewni one step shop wu ha route jemi do xa te nga ngad welere tupi tupi tup te do ko ping akoy ko rina wel tukar chabun modek wunga nanu chere ka

0: aramo abichel lo carri com chawa a par meo tieno per vera chella per tuala tiacobo ivini e faida gani Ober programme extra time ye kana po du ke chen mano kede Jasper man from the moon kede mano program me beri chen rio en me nu jo anu ti kede ngwal beru kede ye kan pe chawa chiel na ha chawa chawa bongwen na chawa par ka chawa par extra time ta chake do an ko ne po ritual mori matek ngini unity ber matek ka jule dang tutuali na menu ti winyai di boma kan me tieni ning Eka yuna dang nweti kwanya manono I district kere manono I district sa pola papata menweti winyaye yina menweti picking wa online da kubunia moru wa tech tutuala ngeni tia wuna bayar tutuala Kuberi chia rio nino dwe tia par we bongwen dwe me abich rio kere pia rio we abichel na menweti ye Abinu gamo jo arama riyo inote teka bongwena riyo abora ngwen note ka bora ngwena ngwen mewe hiye ochak show mene na tinini style la pat ena kubene yini bet kandano pela kredi ni hello
1: hello
0: apo iba
1: nseni tiyele no
0: ati ya ba
1: apo iyo patuni iba
0: apo iyo winyi dan
1: ya silo alex ati kwanye chimi barong kan
0: apo iyo alex
1: kwa iyo wala me yebo chiyo mamu gumkomi penwe boto mo yena
0: Kapanu kapa gano?
1: Kapanu kwa ma brazo eru lipe meri ponyenyo megi.
0: Okay.
1: Eh, ana poye ba?
0: Ah, yeah, deo.
1: What kind of song?
0: Ah, yeah, lape.
1: Yeah.
0: Be. Okay. Yeah, lape, tiye. Ano yung nga toke ni, leo?
2: Hello?
0: Ah, poye ba?
2: Kaze?
0: Ah, winyo?
2: Tiye ye kone nga.
0: Ah, tiye gira bayar ba, yin kono?
2: Poye do nyo ba?
0: Poye winyo dang?
2: Berwa.
0: Iyo.
2: Man tedi ma duwa ko.
0: Eh tedi.
2: Ko yo bini furu bang ko.
0: Duwa ko ntia ba.
2: Duwa ko ntia ba karung gidi wa.
0: Oh tin.
2: Eh.
0: Okay.
2: Kame tu wat kai chuwa me kiar yoni.
0: Eh.
2: Eh.
0: Kiri lani.
2: Kiri lani.
0: Ah tedi.
2: Ayo me di furu bang ba.
0: Ayo la pia mani me tu wera ni.
2: Ami apa mana ya gore selian gue.
0: Tia ko beni ya.
2: Ami ko ni alew wan. A peta marajba.
0: Peta.
2: Ayera ba.

0: Poi matek amanono pigina mel mi otam akwa kharike kob manono me chamo chana nyo corruption
1: when you gone from one back up to
0: corruption yetiu nya ya tek to twal yetiu nya ye nya ye mora me ka yini kob ne nya yo cha kene pe ramo tieko enta pola jo mar neno ka offices ke ken ename gen kob ne cha kene corruption ti ye ento corruption ti cha har ko me pingi bori kano eno no kana yinwete yeno eno no corruption tiame o kyaher ko mi ye roma roma ka yin nyo e charo genoro ame on kokete yini genoro ni yin dai wela wela e welo kokete wele chiling tutumia chiel e kam e kom tutumia chiel yini wele ya yelo kerene e tamo ni mier no e med killing me a bishi we man no my profit adang pere te kwake eka yente wote de wuchatu jako chatu giri ni dokwe iwel me tutumia ario iwelo tutumia chiel iworo iworo chako doubling man no profit ko yini nan kakano aya yin nyamo nyahadano cham yin nyamo nyahadano e ka yin te kello kara ina da yin da he kello ne ina da yin kello ne kara da yo yi bon dong no no dohe do sirika yeri ja inyo ti okay ti jo kana me jo diu gi adia nyom okay ti jo kana me ko modiu gi adia nyom nu dan kyunye petia mito pe dan kyunye dia winyu eri ndenu ngo chao kare paper ga ana na kanil ana ka ya chamo yema kana ne pe ko iramu nyom yina ko nyom ko inen kita me bir pa ite ireno ni ko ratinu eno e ko ko ngator nu eno pe put petia mito nyom pe ta ti redi chao kana nu tiang ngayo ni pe ko mer ti kakan e ka yinte chako de ya tinu adia nyo de ya wobinu adia ni nyom ko egere nu ngodang torro dado te do nyitungya yin ka na ka du wi won wi mi to ka dek mi to kuni yima na ka yima pero ka pola pora kete mi yo atino kita dado.

0: Hello?
1: Apo aya?
0: Kaya?
1: Eyo.
0: Kora wap nu nopo kwera be?
1: Eh, nupe tia bero, pia na nunge opeha maero kwa edo jotia bero de yadi ya jame.
0: Nungir kanga kwa dwa hiyat.
1: Eh, yenu winyako beni nuwe enti uti marramu kwa eko nyaha dana.
0: Yine nukiru nyaha kano teka me pelare.
1: Right ba.
0: Danga racha me nungiha teka na tek.
1: Apo ya lo ya? Poi ritual adonke dakia rama ngwen e ka tetunu chawa apar wiya chel. Hello.
2: Mbare.
1: Awi.
2: Ah, yin ka tile.
1: Kale le ba.
2: Nyate ngogi na no ke nyate ko ngogi no nga no diarai.
1: Ah, ko yin nen ba unuo pitien ko pa ngo.
2: Ko kwa don te ja te ni ba.
1: Ko lo ke nga ko achake ka kana.
2: Dino
1: kitobia. Tobia zwe.
2: Eh.
1: Une dano moro ko kwanya tinerte mi ko muko.
2: Eh.
1: Temi ko malor dang lawa.
2: Eh.
1: Haide bi bala bala.
2: Eto kurana mi ogi nodo ba.
1: Kara gin che maya poi.
2: Kara ka poi ana no mira nuwa go ko ruka no ana na pura te mu jwa me yere.
1: Ene go be no in no me kanodo.
2: Ero no yini me ere ba.
1: I want to die. Maybe no neko yoni. Da it neko yoi. Hm? In neko yoi yoti. Icha yun ne neko. Itamani yin nuong a barrier. Uyo en uchiami. Pian tu yo carry more na hatian jo. Tu yo carry chamona ha nanang on kodi jammy mago. Eka tu yo caname in the man tieno chow carry kodu me a chala poor man or tepashi or loom. In umu do we yoti. Ay ni tay wa mo yat ni tay wo welo ya raita bir ne ka ne ka ne ko yono ci woni ni yin pe nu ge na ra beri ko yo ento o yo na ye o bala wori da wangu yi wangu moro na mo ento ka yini kwanyo kare e ka te nu ni yo ti yo di ay ni ngwa ko na ka na ma ja pu o nyu ala ye yin de wo welo pu ka yini welo pu ko ru ke ti gummi o be ra bere ka te nu ngo pu cha me o be ro pu cha da ho hein ayi ne tekelo pucha dahono ite biro kelo giri pacho te bi bollo aya uyo era chako muodo yo cha meno ngeni nu uyo eno mi yene wino puj ame menu bere yeno bere uyo eno mi yene wino puj aya kado guma bere yene mi wino ena daho kitana ko bigere ni yindo pe bi kwa yetuan aya kado yin pe kwa yetuan kimuni chado yin pe kwa yetuan no ena nungo tuan nere ena ngapire yara wo ko la lar te nuo maro tukuru a ende gamo ye ka eno gamo ye to bonira mo kwano ena duogo kere ye no pacho cha do er duogo kere ye no pacho de nuo kero yo pacho do chu mumur yo ko mumur yo ko long yindo tiedo no na bon fu bon yo eti ti wun wun ka wun ni puji aya puji guma ber puji girte nyal cha do puji do nyal anuongo da huyo dok titunga jao kene gin jo na bino wilo puchi ni kere gweno kadu weno wilo puchi ni uko kere gweno kadu gweno da hao nyo gweno da hao gin gweno chako nywala chadu gino nywala gweno ni ena roma chara yinta chato iwili diel chaa yini wili diel ni ene anywala atuni chaa yinta chato diegi ni nywe loko kere diang
3: It's 5 p.m. The time check on Radio Apache is brought to you by
4: Witspal Junior School, Nursery Kere Primary Metimeters Mir Yoke Ken Yai Ginger Camp Lira City. Kere Good Choice Vocational and Technical Institute. Kakwanu Teaching Uchwin, Tie Barapoe Lira City West Division. Go Chime Ye Nota Deka Bongwen Ario. Achiel Nota Bongwen. Otino pacho keru wore wulong me miere papat. Me boz lon jia tiru yo me galu wang ya pach. Hachibu reko de ngat rupe romoto. Echen riyo men in de para bong wenduma bichi mohaman. Bini jijibu miele me boz lon ya pach. Anungu ladies night. Big fobi gaga. Ena nungu tiye nyutu diru goyo tum. Itumma nyenu lweni kuj yugi. Bini yika machi te big fobi. Haite mi wunu tek chunye wu pima wubi leracha. Awi ni pima mantie. Awo te goyo giretu ki pia taru kucha. Donye yye chulpe ye. Kop tini wilka gina mara chunyu po. Te rubu ci tal na ko diku pingi ter mat miel modio ko ma du ca cane kuru ko nga ena wiyo wilker ku ca beru yugi mebos lonji ciario bu king cione na ma nota bira bira rio a big nota boru a ciela bice bongwen unyo nota bira boru dek rio a ciela rio a bongwen rio a bongwen mebos lonja paj uye ko gallo wang lori
1: Poire to Allah da katia chelle kom chawa paru ya chelle meotieno. Manu berugina me hotama ne.